0: 꼬마테 타쿠 녜르
1: 꼬마테 토 녜르 카 아루하
2: 그럴와
3: 꼬마테 타쿠 크라우와
1: 아 꼬마테 토 크라우와 카 아루하 카웨 미네 미네 미나 꼬마테 토 크라우와 카웨 미네 미네 호야노 카파이 테나 코이타이 테나 파코바테 히마이테 테푸 키 코네 히마히 아노 카이 테 하레 아케 호마 E whakamahi ana i tēnei taputapu. E rua, tohorua, ngā kaikōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kaitākaro, he tīma, he tīma, tokorua, tokorua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero, a ngā kai kōrero. Ko pai, te pātai, tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
4: Whutupōro pā.
1: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
2: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu whutupōro whakapā. E tuku hoa.
4: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis Rāua, ko Sophie, e whakātu ana i tā Rāua kaha, engari kua he.
2: Arākoro, tō rāua, tō rāua, hoariri, ko Kingi Rāua, ko Louisa. O, tino pai tēnei kēmu.
4: OK.
2: Kia tīmata.
1: Reo Māori.
4: Ko tangi ke te wihara.
2: Te wihara.
4: Ke te oma haere a Sophie.
2: Ke te oma haere a Sophie. O, ko tatahinga o kau, ka pahi tamaro.
4: Ka pātu.
1: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te ako manga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā. Atiawa Tour, here's a throwback.

0: Ko ni te katoa ngā tīmā, hea hae he pakanga nui kai te hare, e runga i te hōtaka miharo ra wātū nei ara, ko puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaenga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: E ka mākarongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira ai kui nei te wiki o te reo Māori. Kia kaha ki te whakakatairanga i tō tātou reo e ka reo mai e mihena kia koutou te taurā whiri i te reo Māori. Nau mai ki puku hohe. Ko tana ingoa kā rangaranga ko papa hea hai pērā i te pō kāre he raiti pō uriuri katoa. Ka kite rātou te tangata nei ka whakaroa ke he tāne ai ko pāpake. Pānia papa, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: Ki te ruinga o ngā tangata he whakaputa mōhio. Te ahua nei kai te tikara wātu tēnei kōrero Jeremy Tātere McLeod e mihi ana.
5: Tautoko.
0: He mea kai te hoko whare koe kaua rawa e pātai ki te tangata nei. Ko ai atu, ko Robin Lee Emery. He tohunga ki te ako kapahaka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te taha haka. He kōrero anō tērā.
6: Ko ia Mārika.
0: Leon Blake tēnā koe.
6: Tikara wātu.
0: Mehe mea he hoiho tā hunaia ki te kite iai tētai hoihoa kua pōrangi hea te pīnati. Ai kua poro hea hea katoa. Te niwai putu tēnā koe. Kāre he tangata rongonui pēnei te tangata nei. O ngā hōtaka e mōhio whānui te ana. Ko kōrero mai. Ko kōrero mai. Me kōrero mai. Tēnā koe patara pērmen. Kia rite mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwera tēnei, e kare mā. Kia rite mai. Nā reira e hoa mā kia ua te tātou ki te whakatātai tuatahi, kai te mohio ke koutou, ae ko whiwhiwhi tērā. Nā reira, ka timata kia koe pānia. Kia rite mai, ae, me more.
7: More?
0: Ae.
7: More.
0: Karawhia.
7: Hi tengi tengi ana ngā wai wai hi piki kiki e ngā iu kani kani wa hanga tiki tiki to pihi ana te hauangi angi e paka ore ore ana i ngā uru rākau a tama te ngana o tama te ngā ue ue.
0: I tino pai tērā, i tino pai. Me te more.
8: Ha maurui.
0: Ha maurui.
6: Ha maurui.
0: Ka pai, tā tere.
6: Hi te, he tangi tangi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kanikari o hanga tiki tiki.
8: Oh, kei tiki tiki ngā niho.
0: Te kore take oki.
5: Oi, mai rungi ki raro.
0: Kia kahara koe. Karawhia.
7: He tangi tangi ana ngā wai wai, he tiki tiki e ngā iwi kanikari o hanga tiki tiki. Pupuhi ana te hauangi angi e paka orere orere.
6: Tēnā ngai wai.
0: Mātea. Mātea ni. Ka tahuira ki te tī matua rua, Leon. Kaya koe te wā.
6: Kia koe, Leon. Kia koe.
8: E hi tengi tengi ana ngā wai wai hi teki teki ngā iu kani kani ngā tiki tiki pupuhi ana te hau angi angi e whaka ole ole ana ngā ubi rākai wa tamate ngana, ngana o tamate ngā ue ue.
0: Pai, utahi te hapa, utahi te hapa. Tēnī wai.
4: Tamate mate whike.
0: Karawhia.
7: E hi tengi tengi ana ngā wai wai at. Hei tiki tiki e ngā iu kani kani o hanga tiki tiki pūhui ana ki hau angi angi e paka ore ore ana i ngā uri rāko o taunte ngara o taunte ngā uwe.
0: Ana!
7: Aha koe i hapa i haere tonu.
6: Haere tonu.
7: Haere tonu.
0: E hara i te tangi wese. Nau mai te hapa nihi. Hono. Karawhia.
8: E hi tengi tengi ana ngā wāwai, hi tiki tiki o ngā iu kani kani o hangi tiki tiki pūpuhi ana i ngā hau angi angi e paka ore ore ana i ngā uri rākau o tamate ngana o tamau ngā uwe.
0: Me te haka i te mutunga. Mihi ana, i runga uto wairua. Wano e kare mai, hāre kene ko te wāhanga. He wāhanga hou, he wāhanga pai hoki. He aha, te aha. Ka pai, ka timata ki tēnei tā, ki te tīmā tuarua. Tini wai, anei.
4: Kei a kōrua.
0: Ka pai, ko i te tuatahi. Anei, aramai, aramai. Anei o kupu.
5: Ai, ki te kaiwhiu.
0: Ka, ue te kaiwhiu. Kia rite mai. Nā reira, tai huake, tai huake.
5: E more ana.
0: Te hare.
5: Me more
0: ka. Karawhia.
6: Karawhia.
9: Ka tai tonu te rongo i aia.
0: Ah, ka pai.
6: Ki rungake. Aroha.
9: Aroha.
6: Ka pai. Ātāhua.
9: Ātāhua.
6: Ka pai.
0: Ka pai.
6: Kāru.
9: Kāru.
6: Jāi.
4: Kāru.
6: I.
4: Kāru.
9: Ihu.
10: Ah, bye.
11: Puku.
9: Puku.
6: Why? Why? Why? Why?
9: Why?
6: Ringa, ringa. Ringa, ringa. Ringa.
9: Ringa, ringa.
6: Kawaii. Mati, mati.
9: Ma,
6: ma.
9: Mati.
6: Mati.
9: Mati.
12: Mati.
6: Mati, mati.
9: Mati, mati.
6: Mahunga.
9: Haru.
6: Mahunga.
9: Mahunga.
6: Upoko. Upoko.
9: Kuru. Ngutu.
10: Ngutu. Kara wa tēnā whakamaki maki a koe.
13: Ka pai, kua tō te rai.
10: Ka pai, ka pai. Ka
13: pai. A pai, ko koe inā anei, hoeno, anei, anei, he kāri ho. Anei,
10: anei, anei, anei.
13: Ka wei tini ana. Keri te mai. Tai hoa. A pai.
9: Ti, ti. Ti,
13: ti. Ngi,
9: ti. Ti, ti.
13: Ti, ti, ti.
9: Ai, rapa, rapa. Rapa, rapa.
6: Mara, mara.
9: Rapa, rapa.
6: Ngā marama.
9: Rapa, rapa.
6: Te marama.
9: Rapa, rapa.
6: Tika, ma, ma.
10: Kau.
6: Nga.
10: La la la la la.
9: Rapa.
6: Oh, it's all right. Yeah.
10: Hi.
9: Puhoro.
6: Puhoro.
9: Puhoro. Ho.
6: Puhoro.
9: Ho. Ho.
6: Puhoro.
9: Ai.
10: Ah, kabai.
9: Kohete. Kohete.
6: Ko.
9: He.
6: E.
9: He.
6: Ko a.
9: He.
6: Ko i.
9: He. Kohete. Kohete.
6: Ku.
9: Kohete.
6: Kohete.
9: Ai. Tamoko. Tamoko. Tamoko. Moko.
13: Motu.
10: Ka pai. Tēnā kōrua. Ko pai tō ākia kōrua. E noho. E noho e whamau.
6: E
10: noho.
6: Te tāku hoki o ngā mai ata wai hirene.
13: Kari, ko atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
10: Na, mote rai nā tōrua. Mitea, mote rai nā tōrua. Anei. Māwe.
6: Kau e hāparangi.
10: Ngā bai. Koe hāparangi, kia li te mai. Kia li te mai. Tai wa. Karawhio.
12: Tihate. Tihate.
10: Koe tohu tohu.
6: Koe hāparangi.
12: Tarau. Tarau.
6: Tarau.
12: Oh, ka bai.
10: Koe hāparangi.
12: Poraka.
6: Poraka.
12: Ooh. Koti.
6: Koti.
12: Hū.
14: Whānau tēnei.
12: Hū. Hū.
6: Hū.
12: Rūruhi. Rūruhi.
6: Tūruhi.
12: Rūruhi. Mawhiti. Mawhiti. Mawhiti.
6: Mawhiti.
12: Oh, ai. Kamupūtu. Kamupūtu.
6: Pūtu.
12: Kamupūtu. Right. Hākete. Hākete. Ha.
6: Ha.
12: He.
6: Ha.
12: Ha.
6: Ha. Peta. Ha. Reta. Ha. Meta. Ha. Ngeta.
12: Ha. Ha. Kete. Ke.
6: Ha. Keta.
12: Ha.
6: Ha. Kita. Ha. Keke. Ha. Keka. Ikimo. Ikimo.
12: Ha. Kete.
13: He me ano. He me ano. He me ano. He me ano. He me ano.
12: Tōkena. Tōkena. Tōkena.
6: Tōkena.
12: Ue. Ue. Nuku. Ue, ue, ue, ue, ue,
6: ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue,
12: ue,
10: ue, ue, ue, ue,
12: ue,
6: ue,
12: ue,
6: ue, ue,
10: ue, ue, ue,
15: ue, ue,
10: ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue,
14: ue, ue, ue, ue, ue,
10: ue, ue, ue, ue, ue, ue, ue,
6: ue, ue,
10: ue, ue, ue,
6: ue, ue, ue,
14: ue, ue, ue,
6: ue, ue,
10: ue, ue, ue, ue, ue, ue, Kia tere, tukuna.
6: Taku, taku.
12: Taku, taku.
10: Kau e hāparangi.
6: Hohi pērā. Hohi pērā.
12: Hohi pērā.
6: Mate kai.
12: Mate.
6: Kai.
11: Kaim.
6: Why Maori?
13: Robin, kau eh apa lagi?
6: Why Maori?
12: Why Maori?
6: Why Maori?
12: Oh, why Maori?
6: Why Manuka? Why?
12: Why?
6: Manuka.
12: Mahuta.
6: Manuka.
12: Why Mahuta?
6: Manuka.
12: Pahuta.
13: Okay. Pahi.
6: Takuta.
12: Takuta.
6: Hau ora. Hau ora. Hau ora.
12: Hau
6: ora.
12: Hotaka.
6: Hau ora.
12: Hau runga.
11: Okay, Pahi.
6: Whenua.
11: Mate peke.
12: Whenua.
11: Mate peke.
6: Wai ariki.
12: Wairangi.
6: Wai ariki.
12: Waiata.
6: Wai ariki.
13: Oh, well.
12: Wai arani.
6: Riki.
13: Ka pai, kua he ngara, kua he ngara, hika mā. Enoho kōrua, enoho, ka pai, enoho. Tēnā rā wātu kōrua. Hika mā, nā reirai wā mai ki te tātou, etahi o ngā tangata kāri I paku eke I roto I te wāhanga. Fififi, me te wāhanga hea te aha, karau te mohu mehe mea, kai te mohu ki te whakabahi ngā taringa. Ueno. Utoni mai, wā mā, āmuri ake ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi, nā reira kauara, e tawhiti te haere. Nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai kōtaka ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihe na kia kūtau e te tīmā tuarua. Na te pai o ngā mahi whiwhiwhi e te wāhanga kia hati a hau. Kāri ko atu. Engari e wāma he wāhanga nō kai te hāre he tau tohe tohe te mahi. Kia uatu tātau ki te wāhanga e kia nei ko tohea te kupu. Ko te whakatau ke aroho mai, ko te kōrero I tēnei wiki, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
12: Teka. Teka.
13: Nā reire, kai tēnei taha, te taha whakaai. Kai tēnei.

0: E rere arora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angina te reo irirangi motuake. O te ohe, te reo, o te ātiawa, toa.